0: Oso ona be. Haya o riakutu wa. Riakutu I wana ne wu wana. Ria imi keke ane wu renye. Ara ibn osero ibn ona mie. Owo si o baloji kutuwewu. Ora ne loe si ibn osero na manita. Ora taigi ibn osero. Ibn ona mie e wana ne wu wana. O ria ea ea. Ha ho fimi. Ha vante mi. Oda zage wu wana. Uwa esu da siye. Da yo ke ni. Ebi no na miri na o ami sanchi ebi no tia wo. Ele no gbo bi tulogo samake no batu tara cho e godi okuduwa. Ora ta ebi o mama si ebi no se rore. Ole ugwa na miye a kabo no se. Na eja o kia ye na nya no ziva no rigo. Aye mi ire si ebi na kare mi ira no gbare han wake. Ha ebi ni ksero. E sabo si ebi no se rore ebo na ye. Eke ago ane lwe de mi pene sabo. Ubo ebi o re asho. Ire o yoni Mr. Godu ukodu wakitire tabaye ye ewe no sero orisa bogbo hi ono kwa no lu wakiro ne o ni si wano se iri anya e atida alwo ora no ye fwole ono sabo kame no se no alwo no se awa ye re ye eno aye guwe na ye lo orisa bom nye wano sero eke ati enyo ya noro ono se vano rigo logo so ki bonekbe dore roi kusibi uge rebi ye du ewe no na mye United Nations Sustainable Development Goal, J.C. Edo Bronze and Keros. Ini uri megenya eki roi kusubu dereje wiki wonsa. Ori wala baki.
1: Mama Africa, Mama Africa.
0: Bilara mie, anu uwe eki chin, evi no elu, na megenya eki sabo yere lui, evi si bino heke, anu ziva anorio. Anu ziva anorio, anu wani sinit. Eki blemi, mama tagi emi nona mie amugbi ene sute wano kono semwala ke irobo rawi. Hala yewi no se rona re mie igbi waya furu opala vijerewe ito evo mu ikbune wa emi no se ro keke. Emi nona ve ke evo no re ye. Yo yemi na rikba bui bagado mu. Ye na re mie ene su evo mie iwa sabo lobe no keke e rawi. Ke ui de rai o ikbu mokere. Iro kire tagi, ewi no sero, ewi no no reko elu, sa miye ahomike nye abu no raye, ewa sabo, bubi, ene me, ene gwande a siuzguru ewe no ye. Yoke sa ena oma saramavi, esa banako lasre diyo jay nanya. Yo wa shoba mono se va, orisio sele, wa deno le wafuke zobo jo yiva kama, oye arwo, ma dea jivale, babu.
2: Diba ye kena muno. Abe kwa mo zonu, fu radio station ayin kana, o isamba inu kulas. Eba ele nyenu, ujuku nukwa sena.